Anyanwe ka o ji anaka ibe dị mma dị mma larị gaga teri zo anụ ọra na-agụ egwu egede ege flavo na finu mana ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye kalili ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe tụlụre gị abụrụ ụsa dịka na-eme unu aba m bụ pite edochie a na-akpọ m ebedike